gabanywanyi b'imihora gutuma tumana ko ikonete na limitere babandanya kwerekana imyidogo ko batonda imisi myinshi wo byasagatangishwa amafaranga ngana n'ibihumbi 10 kugira bamutunganirize ibisa n'ivyimakamba ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga mu manuko bw'igihugu abo mu gitsina gore mu

0: Bana ba mama, turaje tuje noti. Iyi noti ni ducike. Tuje muri miliyoni na 50.
1: Niwumva rero, ijambo ni iryo. Twari dusigaye ku magufa gusa. Kumbure twohatorera kabiri. Gaburamo gatatu izo miliyoni 50. Ibindi tuvyiga kuyasigaye.
0: Twonganya gute? Kandi ari jewe nzobisigura. Je natwari miliyoni 30 namwe muragabura izo miliyoni 20.
1: Umve, uratanguye kuza ninda ndende. Niho witwa Nyabuda. Turinze tuyarya. Dutegerezwa kunganya.
0: Je bonaga nyicyumviro parameshi.
1: Nyabuda, ivyo bintu bireke. Tugaburamo gatatu.
2: Mwabagabo. Ubwo muribuka ko mugira mupfa amahera atari nayanyu.
0: Nari gutangara. Ege tumutwari bwavuge kuva kare.
2: Navugiye iki mugira musahuri? Ibyo mugira byose. Je ibyo bintu sindabishigikiye namba. Kandi sindakabati nzona bivuga. Mukayaje ntimuname.
1: Wa mugorewe. Ahubona twaje kwanikira me. Uze wihendukire no hasi. Tuzoca tugufuta mu mugambwe wacu. Urabona?
2: Mbeka bumba ho ikura mu bwenge. Aya mahera twayakoresha ico yagenewe. Tukubaka nk'ibitaro. Wopfa.
0: None ninde yakubwiye ko tutazokubaka. Tuzokoresha miliyoni 50 tugejeje hagati bazobona ko twakoze batwongera yandi.
1: Uremeraga Nyabuda ko tugabura hagati ikizoba tuzonwa umuti. Erega hapfu wavutse kandi ntikiribwe ipfu.
0: Gumukira hiyo. Nije ntwara menshi n'inkibagwa nk'uko iya mbere yabazwe zose ziragarama.
1: Nimba wanse imenyo yarye wenyene n'ubundi wari gipfa mutima cikwegerako. Ntuzusubire kuduhitana ngo tujane kwiyamamaza.
2: Ibyo mugira byose. Mumenye ko kuba turi imbere y'abandi bitaduha uburenganzira bwo kubakandamiza. Murakenye yabadutoye tubage tubamongore nk'intama. Ariwe badushizaho turi.

Ibyimana ikora n'agatangaza iyi kugwaniriye abasi babo baramaramara uko babibaza ko ingufu zo gukiza cyangwa zo gukora mu byagatanze ofisi ariko batangara babonye ugumye uhagaze. Ayo namajambo ari muri kano karirimbo ati yakoze biriya nibindi izobikora. Na karimbo dukesha ko hale Malkia wa Barozi wa Rosali nako ngaho onye muri paroisse ya Buheka. Eko kabandanye ro kabagwa neza ni hariya anye muri diocese ya Bururi. Kana dushike ngeshi saha imwe n'iminota 30 ni

0: kuzana
1: ibyo byose ntabyo tuma umwana w'umuntu anyugwa uko umuntu akiri kwisagumana inambo y'ibyo yipfuza akanakari mboka kimanuka Jean Paul tumana w'umuntu ni hatari usikanziga masabo umuntu araya butanyerera mu gitondo kiza kwamenyesha makuru ba radio indundi kirtire Jean Claude Congolais de Santos Irene Sonia Cristaliza Lemana Lina Kaneza Kofi Rubenwari Matia na Yesu Dio Donene yanzigamiye akalire mbongo yo mana ndayemera baramuzi kwizina rya Sankiro damu ngo bigora abagabo ngo ntiya kwibagiye siro muri America na Nobe tiyakumvise nyaranja na Fabilo bashireze nga onye mu rukesho na mama Sierra nga mu rukesho partir mu rukesho Omer nga onye mu rukesho ngo bakuzi kwizina rya Sankiro damu bose bagire gitondo cyiza Amuziki zina rya Livingston muri Eden Natasha Juvenale na Leveriano bali mu ruyiki ubuno yanware nabanza na olivyo batazira gwemera mivumaringa onye kunyamuyange mu gisovu na Eric Ngiri

witwa Ndayiragije Gerard mu kabondo gw'igitondo shida kuri mama Keira na Kentine hamwe na Norbe abo muvukana bose barenga onyamonde nibagiye buhanza mu kinindo hamwe na Claver ngaho nyene mu kinindo shomuzi na gikonyozi mije ndango nibagiye na Oscar ngaho nyene abiyogi bera kumusaga na wa mutama bunanwa n'umujyango w'uyu Makadoni hali aminga kayuve Norberi nga mkanyosha virungo nga mkinendo kuisoko Anangu hali muli vetro wangu nivagie na dedito Ngao nye nigianga na Ezekiel nga igianga ngobo sewa na ibagira ibihebi

nta handa mahera akora nyene ni kwisi kuko igihe imana yari mu muntu ntabwo yamuremanye n'amafaranga ariko umuntu amaze kurema kuremwa nawe yahavuye yiyumvira ngene yo

0: Ataba papa mwa kwa liko lero bimwe no mu manuro twogenda turahaba me nabandi bariko baratwumviriza abacenga kuri radio ndu nikiti. Ubu turabiri mu mwaka w'2026. Ubu harura ko mu kinjana kiri imbere mu mwaka w'2026. Hari abantu benshi bakomeye kuri ino si batazoba bakivugwa ndetse n'ibisanira byabo. Nta n'umuntu n'umwe azoba ashibuka n'amazina yabo aho yari yanditse. N'amashure bize ntazoba kivugwa ariko uno munsi ugasanga hariho n'abantu bariko barafa parcela ugasanga abantu nababanye mugabo ntibahana n'inzira ugasanga bariko bamwe bagenda bahazibira namawa abandi bubaka ngwasi ngo umuntu ancira munsi y'urugo ariko ibyo byose nagomba nakubwire hazogira igihe ayo mateka ya ufisi uno munsi na muntu n'umazoba kiyibuka inyuma y'imyaka ijana na numwe abana bazaba basoma mu bitabo ngo mukinjana ngo ikingo harabaye ibi ariko n'uzobaza ati mwo turangira n'intatimwe ya nakahiri api ari guzosanga naho bagushinguye bahubatse umunara
1: Eric Niragira
0: gasanga kumbure ga buhangange wari ufise cacubahiro wari ufise nta nagatsatsa kadoba kacibuka yuko ibyo byo babyarigeze bibaho Shanghi haru muna yuba yari gezagira mateka nga yufisi Shoki tumarero buja muri make Tumaduku ye kugira nilikima no shiza Tukaba na ngaba buu kanyi Umwa guaye kuino numu shatu kababara Uundi urutoke Rugi zikibazo Umwe wisa kumva yuko ali imwe mungi ngozu mobili wiwe Gwicho lero ndi bazaku minutoheza bika gendaneza Tukabana tukabana tutabandana Kugira ngu tukubake ikibano chiza Gwicho lero ndi bazaku mzoheza bika duteza imbele Na wana kwa abantu bakiriko barandika ubutumwa ariko nabwo turi mu kiganiro gitondo chiza chamaze kurangira tugeze igihe cy'isaha 2:15

cha Janet Mugabo jewe namwita Mireye nizere yuko umuwesero mu byari karakora muri kano kanya muri benshi ndabona n'ubutumwa muri ko murabwandika ndabona nk'uwitwa Kazimire ati je nkino sanibere kugikwa ati Mugabo aga telefone sinkura kuri 88 n'ibice bibiri ati turabakurikira neza ngahanye ku buterere ati imigambi yo y'umuntu abayifise ati Mugabo kenshi byanka imigambo umuntu yayiteguye rika nawe tugushimire cyane ubanaye gubwa neza abari ku mirimo itandukanye mushishikare kubandanya amuranigo ariko kare burya harona abantu batinya kuvuga ubuzi bakora kare nta muntu yovuze ko akora nk'ikiyede cyangwa akora nk'ikibuye urenganye n'ahantu umuntu akuzi washu genda kwinyegeza ariko kubera iki bibaza ko hariho ubuzi service standard abantu bakwiye gukora z'abanyabyubahiro ariko ubu igihambaye akazi akariko kose akazi kabi nakazi wokora kataguhemba akonosha ndagwandura ko ugasezerana ino saha nyene wo bushumva iri jambo ndiko ndavugira ngaha kuri micro mugaba akazi akariko kose ukabuzi ko kaguhemba ufise umujyango ukabuzi ko abana bashora kuronga ibyaragi vya midi kubera ko kazi kawe ukora kabungabunge kiretse gusa ni waronka ngene ushora guhindura kagenda gukora kandi kagushikana kwindi ntambwe itandukanye niyo wariko ivyo navyo mu buzima bwa muntu n'ubwa misi yose birasanzwe mugabe kibi ni uko negura kazi ngo kajya sino gakora kandi atacubanye mugabe mukanya wumvise ibimota ugasha utangura kubwira umuntu ngo nshorera kandi warufise ingufu zo gushobora nawe gukoresha kugira ngo ushobore kuronka icyo rirenza ivyo ro nizere yuko abatari bake aho twara harenganye izo nyigisho no musi nizigikenewe umwe wese arazi cha kineye kuruta ikindi nicyo gituma kumbure tugeze kuzina ntambwe nyabo nazo kwiyumvira nibiki byo bandanya bidutambusa bikadushika kwihangiro ndetse n'ingendo ibereye yotuma umuntu intambwe abariko adashobora gusubira inyuma

witwa Arside na ngo ari karadukurikira ari munyakabiga tinda kundi biganuro vya radio none kitiye kuri 1882 turabumva neza ati ihangira umuntu aragiha atariko uno munsi bigorana ni byinshi ati oyagize ati arigiye usanga n'abamanutse bibagora kongera kuduga ati nka urumva rero umuntu yari ihangiro biragoye ko asubira kurishika ko rekana gushimire cyane birumvikana ushobora gusanga nimvo ntizobura haba no kuyunguruza usanga bitoroshe ugasanga kumbura amatikara duga cyane gusa ugasanga rero nawe bitera ubwo bagusubira no kuramusa imiryango yabo ibyo byose rero urumva ko biraheza bikanahungabanya ihangiro umuntu haba yarihaye nibikogwa yakwipfuza kurangura mu mwaka canke mu kiringo runaka.

Nakababaro kenshi ku baririmbyi cyanke bimeze gute ni bya bindi bakubwira ati ngo birateba ariko bigashika twama turi ko turabona ibiganiro bitandukanye bivuga ku magara y'abantu abana bamerewe nabi urucanco rutandukanye ubu rero tugiye kubona synergy ivuga ku muziki Mama radio yose atandukanye rero aho asa asamiranira ngaha iwacu n'ibinyamakuru bitandukanye mugiye kumviriza kuvyerekeranye festival umutwendi ikibazo cyose wobufise ikintu cyose wumva ko wobaza uretse yuko nakubwiye yuko ari genekerezo rya 30 ngaho kuri ETC kwinjira zo bari kubuntu abaririmbyi barenga 30 bose kuri stage bakahahurira ukumva neza yuko umuziki w'ikibirira uri kurakubitwa ariko kandi n'aba komedi bari ngaho aba DJ bari ngaho nyene umuziki ugakogwa ngo kuva isaha 8 y'umurango gushika isaha 8 z'ijoro ikije kiyongera ko rero ni ku munsi wejo ni guhera isaha 9 gushika isaha 11 hazoba hariko haravugwa ku byerekeranye festivale umutwenzi nakajyo kiwawe rero wari kurankurikira ikibazo cyose wumva ko ushobora kubaza na cyane cyane n'uko numva ko wokwitegura neza ibi sabwa kugira witegure neza kugira uzoboneke muri ico kibanza nizere ko byose uzoshobora kubimenya umva ko nahanje ngaha guhera isaha 9 uzoba kurumviriza ivyerekeranye na festival umutwenzi tunaondoka abaririmbyi rero batandukanye mu mici itandukanye babikora ugutandukanye bose rero bazoba bahuriye ngaho na babandi nyene mu muvuga ati none bya bagiye hehe bari mu iki mubone yuko umuziki udasaza nubwo umuntu abameze nk'uhagarika gatoyi aba bose ngo muzobabona

Ayese no kuri manje kureka kugira ngo rakarimbo Tel Aviv ka Satubisa Tula Abubakar Karume akufashe kugira umugoro mwiza biciye muri kimwe ganyana mudunda ngo kunde suba gasafine se nawo se bagatuwe nawo nzira ko ari ko vyagenda santeni sa kuri mu mane kwa 13 muri kimwe ganyana mudundo message mfise muri kana kwa nyani zu witwa hari witwa Joel ari kumpinga ngaho ku radio mudundo ngo kuri bose baraho kumpinga hamwe na nabawotenga ho kumpinga ni Joel ari kumpinga asante ni sana Joel ngaho oye kumpinga murutana canke asante sana Jojo ba yes ano kunyarwa amazi ko sana ukunyura ku bica bigenda usanga uri kuvuga ibintu nyene na utuvuga kuti none ibindi kunavuga se ni bikinyene nyene ni ba ba ba

0: Ini ndirimbo ya Victorious Team Fafa nimbari iyi umbwire atari iyi umbwire naho nyene awitwa Joel Kwiraro mudundo ngo kuri rumoka rumoka na budisi wamwe na nangembo ngaho kumpinga sante sana bwana Joel akubutuma bwa utumwa wodi nubwo witwa Emline mukanyosha ngumudundo mwiza kuri mama na papa biwe na Dani na Hassan na Steve na Cedric nabo bavukana bose mbaba nabakunzi nabansi ngo arabakunda bose sante sana Eme Emline nawe kubutumwa bwawe
1: Il a dit que sa parole passerait à fond, alors fermement confesse-la, même ton

0: Radio Indo de Kilitira 88.2, 99.9, Mega Hz.
1: Aya sana kwa karirimbo zoe kumugwi MTC nizera kwa suwe kunezire zoe yaga sabiwe ndetse nabari kwa tumiza muri kano kanya muri kiniganye no mudundu bona ko rero turi ko turegereza ku musozo wacu abona ko witwa oyitwa gute yavuze ko yitwa Girene sinzi ngarutse abona ko okay ni Girene ya garutse agira ati ibagiye ngo umugenzi wiwe wibagiye abagenzi biwe binkora mutima vita Ines na mutoyi wiwe Leila na Tedia hamurero ngo na Arsene nuwo biganye ngo nuwo kibagiye nako ariwe Esterike ngo numugore wiwe numwana wabo King ngo King Love wifurije umugore wa mwiza ndetse ngo akaririmbo ka Israel akaririmbo kitwa Askiliza ndakushimira cyane Girene kutuma bwa bugira kabiri uturungikiye muri kino kiganiro umudundo ndetse na karirimbo wasavye akabari nako kaka

0: wa kwenda huko ili tukutane leo.
1: Songwe singira ngo amaze kuyumva low.
2: Wi.
1: Ndagwa imiriwe neza tiyaganana.
2: Salama Claude.
1: Mbeze neza ngayikiriri.
2: Bashakire twashimye Imana.
1: Ubu ni bosiko.
2: Eh nta wundi ni wenyene.
1: Sawa sajure giza kurinda.
2: Kuri wenyene Claude mpaye murongo. Na mujyango wawe wose.
1: Yego.
2: Ndabona ni mujyango wanjye hariya mu kibitoki yuri ndamu n'abantu. Ndagaruka ngahe juru ndabona Dominico, James Divine na Claudine. Ndamanuka gatoya aho hepfo iruhande yawe ndabona Bigora abagabo Izahake, Claver mu Kinindo. Ndabona na Rene ku kaetaje. Ndagaruka ngahe juru ndabona Adresine, ndabona Beatrice, ndabona na Bosco Mazina. Ndaduga mu Nyabiraba ndabona umushoferi Isekeri, Mukamenge, Merikiori, ni Petit Frere, nkaca mbona n'uwujejwe umutekano yitwa Jean Paul. Bo ahantu rubere bose hariya mu Kanyosha bose bagira ijoro ryiza. Ama akaririmbo
1: sa
2: ibimenyetso birenga kimwe.
1: Ndagushimire cyane.
2: Sawa sawa.

0: kilo damuru kumusufi kwa kilo mnyanyi kumulonga luhu ndagwaye miriwe neza tiyaga na
1: nikora wakabwe hachi hano mkinindo
0: mmeze neza nga mkinindo

0: kana kirundi muvandimwe ku murongo wa telefone. Alo,
1: alo Jean Claude,
0: ndagwe miro cyane gose tiyaga nande
1: anumuyaga na Eric ngamukininda
0: yego wiri munda marembega Eric
1: nokuruma narashimo witeka kweri mana ntanze
0: aho ni byiza cyane ijoro ryiza kuri nde none
1: ibiro giza na rero nyene kuri Santa kuri Jean Claude n'umujyango wawe
0: yego sha
1: akandi ngo muri ya commune ya Kuzira Kirundo ngaho ndabona umubyeyi wanje tubandanya mumeneka neza nabo tuvukana n'ibintu by'Imana zirana na ndeho kubwahereza inanzo y'isenga tubandanya mu ngiri zero byiza ndaga mutininda ndabona irakoze na inosa na urije tubandanya mumeneka neza aho mukanyosha mu busoro aritino mu busoro tubandanya mugugwa neza tushege tindiro byiza narobere ngaho mu nyabugeti tibana nimero kane sana inosanga mu kanya tsikira bi akari di imba nyene ku tsara bali da bali ko tsura hera ta kawana ka mari kane
0: kada gushimire cyane
1: atawa ta ko
0: aba sa umwana w'umuntu ni hatari kada kuramutse ndakwifuriza nijoro giza madame Faustine n'umutambukanye wawe Jama ndetse n'ibondo byanyu imana yashoye kubahezagiza nshuti n'abagenzi banyu bose n'abiwacu twese babananye bagira ibihe byiza arubeshi ndabona ko mwananya mujyoherwa n'ibiganiro byacu namwe ndabakengurukire cyane ndababwira ati imana ntanzi ngo ni 68 amajana 76 amajana 32 ijana na 6.

0: aya acha nongera nkabona umugenzi wanjye bita karikurubu acha nongera nkabona n'umugenzi wanjye sakiro damolo acha nongera nkabona umugenzi wanjye bita butike ndakumusufe acha nongera nkabona umugenzi wanjye ngaye butumbura nyina kumusufe w'umufundi yitwa gasongo acha nongera nkabona umugenzi wanjye ngaye n'ubutumbura bita bijonya acha nongera nkabona uwundi mugenzi wanjye ngaye butumbura nyine twicaranye mbona yitwa noseya nongera acha nongera nkabona ngira ngo n'ababyeyi ntibazomubona aho ngeze ndawe nyine muce mu makaririmbo ti
1: yego
0: komeza gusenga
1: reka tubisengere n'ubundi niba amasengesho niyakwiye gukora mu bana yamugira ibihe byiza umutiramiye ngaho ku musufe nakaririmbo karirimbo na korale komeza gusenga katawa gushimire cyane nawe gose nakira n'umunywanyi ku murongo wa kabiri alo umunywanyi nibaza ko muri telefone yiwe ashobora kuba haciyemo umuyaga birumvikana alo ndakumva neza tuyaga nande kwa dominico ijoro ryiza kuri nde rero domi abanywanyi tubibereye mu iswingi hewe reka bagisi ijuru imana izoribaha nta ngorane
2: uri ngaho kuri patisa gusabye tubisengere nawe ngo tubisengere ngo byatubikanye
1: oya nari nzi ngo ni ingorane zabaye urumva mugo yaciye asaba karimo ngo tubisengere
2: uyundi nawe ubona wari ku muvuvu nawe arabyabyise wari kumwe na sankiro damu arebye arabyise rwose umenga ni muri ameri
1: kweri
2: reka ndakwifuriza ijoro ryiza n'umuryango wawe wose
1: urakoze cyane
2: kuko n'umuryango wanjye uri guhabwa ikirundo mbone gukaza kavane ko tubandanye itanda cyane mbone n'abana bari aho mbone mbone mbone na rodete mbone na
1: rodete
2: mbone bosiko mbone james mbone divine mbone na claudine yaho mukinini mbone bigora abagabo sinasudaza mbone arisi nta mugati ko yatubandanya icyanda cyanda ko mbona arasharimu ngaho rero mbone ko nabyo ni umwaro mbone amabuno yantwara kikoma ndetse mbona amasabo ngo kayivari yacu mbona ese mbona comode wa comode ndetse utagifatwa gato wagiye wajyanye mbona ubwira ko mpasanga mbona na porojegiteri wa comode akoma se mbona mbona ifontari wa mbere na santari wa kabiri bari mu igenda nagura mu igenda dominika bakumva ndetse abantu batari ngaho mu gaseke buriya dominika bamwumva neza cyane ndetse mbona ese mbona santosi na kongore bari ngaho kwaba bagenzi aba bantu ni muri kigero gihe ndetse mbona mbona beyatirise mbona na diregine mbona na mama nayo mbona na mugenzi wa bosco nyine baba bari kumwe ngaho akarere mbuto ndabira amasengesho
1: sawa
2: sawa bidakunze ntacyo ndabira kakamutatse ubugingo
1: sawa sawa
2: urakabona

0: kana kirundi muvandimwe ku murongo wa telefone alo
1: alo
0: salama kiyaga nande
1: yuri ku mudanda za ubushaza
0: yuri ke umudanda za ubushaza ayibanza mirwe imore
1: rashimu wite
0: sawa sawa jore giza kurinde yuri
1: hoya wewe nyene nawe ngama
0: ndagushimiye cyane umutwe sisandugu Cheugomba ko tubonana. Sawa sawa rindira nzofata kanuma kangurukane vuba.
1: Banza yuri ko mutala ka ubusa takaye vuba.
0: Neza cyane gose nizere ku mujyango wa ukomeye.
1: Rasima.
0: Sawa sawa.
1: Ikaretse sunguruka.
0: Yego twagiye.
1: Wowe nyene umaye muro.
0: Urakoze cyane.
1: Kirambo mukino.
0: Aha.
1: Yawe mukirari.
0: Mhm.
1: Mabuti.
0: Ego.
1: Tukukase.
0: Mhm.
1: Tapara kuisha.
0: Mhm.
1: Tabandi bo tukutina jayuri kumutana za busata.
0: Sa.
1: Niba tani imano na hanzi.
0: Na chani chani.
1: Wewe nyene.
0: Ego.
1: Mawe gami imano na hanzi.
0: Nuko nuko.
1: Tukumetuko isa birasa boku.
0: Urakote chani.
1: Ego.

0: abali nga ikirira abali nga onye kumusufe mchamugenda mwiyumva hallo asigaye ko nabana batwenga nimba vuze gashazi ryama mu mashuka
1: yo nasaba
0: Aya bana niko bazira ico yiboneze nabakuze si yororo